0: Karangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. He mutunga kore ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tukuiho, hei whai oranga mo tātou mō ngā whakatupunanga katoa. Ka huri ngā mihi atu kia rātou ko whetūrangi tia, huri kawatu anō kia koutakatoa e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga karangamaha huri noa, kau tēne ko hori hapi mana, te kaituku pānui o te reo takiwa o tautoko, e mihi atu nei, whai atu nei wa tātou pānui o te wā. E tika ana ki whakaaro paitonu tātou ki ngā tāngata, ngā rōpū, e whakapau kaha ana ki te manaaki atu i ngā whanaunga e noho taimaha ana nā te kore pūtea, te iti raini o te pūtea

0: kahati kore ro
1: totoko FM
2: fakatau
3: e taru ana i taku
2: ko fakatau te tikanga o tēnei fakatau ki mo te tangata whaiwhai pihau mo te tangata ka uru i tōna ihu ki roto i ngā mahi o uera atu
3: e taru ana i taku
0: kahati kore ro
1: totoko FM.

He tāa tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tāa tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoihanga. O te rā ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua rātou kua hinga atu rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou ki Hawaiki nui ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmāmao, ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga kua whakawairua tia ki a rātau. E moe, e moe, e oki oki.

ka mōhio. Ma te mōhio ka mārama. Ma te mārama ka mātau. Ma te mātau ka ora.